a onisa eni kokan wa lese adele ba ri arina kore atajere fun gbogbo awon loja ni ojo iteni ojo ini tin sojo aje ojumo kejila ninu osu kewa odun ta mo si osu owara odun egba ole meni dini ogbon mo kin pe e ku dede wo yi e wa ba wa lo lori awon ilana akole awon iroyin to lo lati inu iwe awon iroyin la o si wa koko bere pelu iwe iroyin le lati mo si fraternite to wa se alaye lori ralowo owo ti le fase ile japan pelu almain ile bene tini igbokale iwe iroyin kan se alaye lori ipade elekeji ti awon omo egbe oselu alatako ta mo si le democrat nilu ajase nurenu ajade tin fi dan loju fun igbe aye rere egbe oselu yi o bi abasi wa lo lori iwe iroyin ta mo si la nouvelle tribune o na wa se alaye lori ile awon asofin ti le bene jogbenu ti ngba awon egbe awon olugbeja awon osise lati foroju mi to oro nipa idarapo iwe iroyin kan se alaye lori idagbasoke ni olede bene ati mu asiko ti awon ibudo mefa ti ayo sile bere si ise o iwe iroyin ta mo sile card verite o wa salaye lori ipinu fun alafia ati igbe aye rere ogufo ti le maroc pelu awon igile yin ogba re ti lo fi more moha eni wa won julo ti a mo si da silva iwe iroyin kan se alaye lori ose ti aya sile fun awon olubara ojule iroyin ta mo sile card verite o wa salaye lori ipinu fun alafia ati igbe aye rere ogufo ti le maroc pelu awon igile yin ogba re ti lo fi more moha eni wa won julo ti a mo si da silva iwe iroyin kan se alaye lori ose ti aya sile fun awon olubara ojule iroyin ta mo sile card verite o wa salaye lori ipinu fun alafia ati igbe aye rere ogufo ti le maroc pelu awon igile yin ogba re ti lo fi more moha eni wa won julo ti a mo si da silva iwe iroyin kan se alaye lori ose ti aya sile fun awon olubara ojule oke adota owo le fase fun itesiwaju ona agbeka yi iwe iroyin kan se alaye

aso gbodero ti mi serete oko ka to wu apo raisi bi egbaru ka o le ogorun ti won ji gbe ni jefa ti won ti mu ni mi serete gbogbo ayin olugbo mi awon jula lati lo si bi pari awon ilana kole awon iwe royin itojo iteni ni mo lati bi to wa ni eti pelu iwe royin ta mo si le potentiel to n salaye lori isele buburu ka to sele ni ipile alibori ija ka to waye nipa eto ile ti awon bi meji fi je oluwa ni pe ni ilu kandi won si ni awon ilana akole awon iwe royin itojo iteni ti mo lanfani lati bi to wa ni eti pelu omo yi awon julo ta mo si michel dosumu aremu omo asenju mo dagbere fun wa pe o digba die ibere ose yi ayo idunu igbe

ire ni kale gbogbo apatapata ni ojo iteni ojo ini ti se ojo aje ojumo kejila ninu osu kewa odun tamosi osu owara odun egba ole meridi ni ogbon mo kin pe eku dede wo yi eku gege bi ojo singri ago meta ti kun iseju medogun ni oju le sewa omo yaburo yin tamosi michel dosumu ni uruko mi ara korin wa ti amo si christian avosetien awon won be ni ori ero fun wa ni awon won yin je won mu oko ge kan ni gbegbele lu chabe awon lopa asogboru ero ti bese o se lo gba a fi to wa ni eti ijamba kan waye ti ipe ni keke wa waye ni lu kandi ni ojo bo to koja ohun to sele nibe eni sa igbo ni ari ose ko to koja ni eni tin se alase ti se alaga awon asofin jogbenu joseph ogbalejo awon egbe meta ti olugbeja awon osise ohun ti won mu duro ninu ipade hun eni sa igbo igbesi aye awon egbejegbe pelu bawo la se le se gba lati bo sinu egbe ni lori awon ilana ofin ofse ala ide ni pare bakan na ni eyi ti se dawo awon mu onisi owo ati mo awon ojo yi ti won si dawo eni ti se oludari awon eto na eni wa won gilo ti amo si biawo je françois o salaye die fun wa ni pare ta fi to wa ni itini soki won ni awon ilana awon iroyin ta fe lo ni pare je ba wa lo o ti ya o won ki le kan si pe eku gege bi ojo sinri esi kabo si bi akan si awon iroyin ti asan ojo ini yẹni ojumo kokanla osu kewa odun ti a wa yi ni awon olopa so gbodoro won lo ni ilu jabatakango ni bese ni gbegbele chabe lohun ibi ti won lo mu ge awon kan ti won gbe ge ti won ko lo je to je pe igba ti won debe ni jabatakango yi won ni won de ni oko yen bi won ibi ti won mu ge yen awon bi marun ni won mu ni oko yi ti awon merin won je awon alagbase ninu awon eto na won se lalaye fun wa ni asiko yi pe awon ituwon gate ti won mu o lo bi ituwon egbarun mejo o le ogorun kan ti won mu ni oko yi ti won di sinu apo to lo bi 60 apo gate awon olopa so gbodoro won ni bakan na ni awon se ri oko ibi ti won gbin gate si to lo bi hectare meta ti won gbin won wa mu keke kan ti an pe ni bajaj pelu awon ibun chakabula pelu itin se to loyinbo won mu lodo awon wonyin di eni tin se awon ti won ni oko na won le gba ti won awon lopa debe won ni won ri awon loko sugbon won ko awon to ye pe won ba nibe awon ti won gba lodo won gege bi ge yi pelu awon ibun pelu awon machine yi won ti gbe lo lodo ile ti mojuto ohun yi ti o se idajo won ti won wa awon ti won ni oko yi lati je ki won ni won gege bi ohun ti a lati fi to ani eti lori ohun to sele ni jabata kangolohun ni bese ni gbegbele chabe ibi ti won mu opolopo awon isuwon ge pelu oko ibi ti won gbe ge si ninu itesiwaju wa je ijamba kan waye ni ilu kandi ni pataki ni ibi agbugbọn ti a mo si toyi gege bi ohun ti a ri gbọ ni toyi angaradebu won ni odokorin kan to lo oko re igba to n toko bo je won lo da ni awon dandadana won lo da nana ti won se apa ni igba ti won ri ohun yi je obi awon ni ti won se apa yi won ti n fesosun enikan ni adubo kan to je pe won n sun pe ole ni won ajale ni won olorun lo gba ni won je jelese kese ni gbogbo awon ebi na won dide lo ni ebi awon ti won fesun pe awon ni won pa omo won won ni won debe oja o wa sele lotun losin won wa so won ni ina tori pe awon ti won fesun yin bi pe won wa bi awon Fulani ni jelese kese ni eni tin se alase adugbo yi Aruna Yaro Dogo o wa yara igba ti o gbo eleyi o wa pe awon lopa ti won sare tete lo ni adugbo yi laje ki won fi rorun wa ni gbegbele yi won wa mu rorun wa je pe mo ba won soro won ba won wi ti o je pe ni asiko yi nse lalaye pe ko si eni na ti o le dajo fun ra re
je ko je ki awon ara ilu nipa idaloko ti won se fun won ki won ba se idajo fun ra won bi ohun kan ba sele to je ohun ijamba ba won ni turi re ni ani awon olopa sogboro dero e fi esusun won ki won sise won mosoto ati bi o se ye sugbon pe leyin gba ti eleyi sele in idajo emi na agba esan lara awon ni tohun to ba se irufe ohun ba won ni o ti lodi si ofin idi ni ti awon olopa pelu awon tin se ni oga gba awon olopa won de ni pegbele yen lati je ki won fi irorun wa ni adugbo yi DVD asiko ti a waye adugbo yen ti a mo si tuyi ni ilu kandi ni won wa ni pegbele angala de bulohun je ohun ti a rigbon latenu eni tin se oludari adugbo yen eni wa won je ta mo si aruna yarodogbo ti o fi to wa ni 18 e tesiwaju wa a o ya laro ni odo eni tin se alaga awon asofin Joseph Fifame Jogbenu to gba alejo awon egbe meta awon olugbeja awon osise ni afin obare ni ari ose to koja ninu awon ohun ti a ri gbola ninu ipade na awon olugbeja awon osise bi meta yi awon ni se SRB ne se se tebe pelu inestebe awon ni won kopa ninu ayeye ipade na eni to je alagbawe won ohun na ni Apolline Afewe ti o gboro so oni o n lo bi eleketa ti awon tin se ipade yi ni ani osu mefa je lati je ki won le ni ibasepo awon olugbeja yi ifenukonu ati pe ki won ba sepo pelu ile awon asofin tori ile awon asofin awon ni won ko awon ofin o ye ki ofin to ro mo awon osise ki won fi sunu awon eto na ki o le rorun fun gbogbo won patapata loje ohun edun okan ti awon ki lana to to le wa tori pe o ye ki awon ni rorun nipa ohun ti won tin se lati ni itesiwaju ati lati ni ibasepo pelu ile awon asofin ti le bine je awon simo daju pe awon yo ri ona abayori je ni awon julo ti amo si Apolline Afewe o se lalaye ni asiko yi pe eni yi ti o je alaga awon asofin Joseph Jogbenu o je nikan ti o ni eti igboro ti o ma fin gboro eni lati je ki ori ona abayori awon mo daju pe ni rere ni tori pe lati bi osu mefa emeta ni won ti pade re ti o se silekun re gbegede sile fun awon nilu ajase lati je ki won fi oro jumi to oro ki won ri ona abayori fun ohun to nje won lokan ti won fi de ni afihan ba re je eni won jo Apolline Afewe fi da loju fun awon olugbeja awon osise yi pe awon ori ona abayori gege bi ohun ti ariwo latenu awon wonyi lati wa fi tesiwaju je lati lo lori igbe aye awon awon egbejegbe ni olede obene pelu ofin to ro mo awon egbe pe ofin de imole ni olede wa pe ki a ni awon egbe ti otona ki a le dasile ki a si je ki ofin ki awon ninu igbimo awon egbe ati pe ki le bene ki o mo egbe na gege bi egbe ti otona ti o ni iwe ilana je o se ni asiko yi awa be lodo eni tin se arakoni wa Jeravia ho o se lalaye ni asiko yi pe je ofin o nbe fun ilana awon egbejegbe ni olede wa ki ohun awon egbe kankan ki won ni ilana re bo se to ati bo se ye anybody gbogbo awa patapata ni a le bo sinu egbe bi a ba ri pe egbe na wa awon ofin to nbe ninu awon igbese ti ilana ti won ko sinu egbe na o te wa lorun a le ko sinu re ṣùgbọ́n lẹ́yìn àti akọ́ṣúnú ẹgbẹ́ náà tán a lè jẹ́ kí wọ́n ní kí a lè wípé ohun tí wọ́n fi gẹ́gẹ́ bí ìlànà yìí kò tẹ́wa lọ́rùn tí ó rí pé wọ́n ti fi sínú ìwé tí wọ́n ti fi òǹtẹ̀ tẹ́ ṣùgbọ́n bí kò á tẹ́wa lẹ́rùn mọ́yá a lè kọ̀wé kí àwọn náà kí a fàyọ nínú rẹ̀ àbí kí a dá tiwa sílẹ̀ kí ó tọ̀nà bó ṣe tó àti bí ó ṣe yẹ ìbá lè jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Benin àbí àjèjì kò sí ẹni tí kò lè gbé nínú ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́ bí òfin ilẹ̀ Benin tí wọ́n fi tọ́ wa ní etí arákùnrin àwọn jùlọ tí a mọ̀ sí Jeravia Ho ti a oníṣókí ní àsìkò yìí àkókò ti lọ ṣùgbọ́n láti fi tọ́ wa ní etí pé àwọn ìdánwò àwọn ọmọ oníṣẹ́ ọwọ́ tí a máa ń ṣe ní olóde wa tí a mọ̀ sí CKM ó ti kùn sí dẹ̀dẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tí a rí wọ́n látẹnu ẹni àwọn jùlọ Francois Abiyawo Achade tó fi tọ́ wa ní etí pé àwọn ọmọ tí a ti ń dúró dè ní ìpínlẹ̀ Borgu wọ́n lọ bí ẹgbàrún mẹ́rin tí aláti dúró dè ṣùgbọ́n ní ìlú paraku ẹgbàrún méjì ohun ọgọ́rùn-ún ó lé márùn-ún ni àwọn tí a ti ń dúró dè fún ìdánwò yìí
yo si waye ni ojumo kan idin ni ogbon osu kewa odun ti a waye ni osu ta waye ni ile yo waye François Biao Achade o se lalai ni asiko ki gbugbu re ti dogba o ti ndoba gbugbu awon ti won je oludari awon eto na abi awon oludajo ti awon itamo sisiri abi bebe lo yara ibi ti won lati je ki won gbe se idawo na awon ti won lati lo gbugbu re ni awon ti wa si mu wa si mu se ki o le rorun bo se to ati bi o se ye je pe ni ojumo kenidi ni ogbon yi to suke wodun ti a wa yi ki a ni la noju pe idawo ti awon omo ti amo sese kiem yo waye ni gbegbe ni olele bi ni lapapo ni pataki ni ilu parakunbi yi la ri gbo latenu eni wo won gilo ti amo si François Biao Achade ibi ni awon mu awon royin ti asan tojo tini ta fi gun re gunle mo kin pe ku asiko wa je mo se alaye lori oko ge kan ti awon lopa sobodo ti besi won ri mu ni jabata kango lohun ni gbegbele chabe ti a fi to ani eti bakan na je ijamba kan to waye ni ilu kande ti eni kan fi je olua ni pe asi alaye nipa re eni wa won julo ti amo si Joseph Jogbenu to je alaga awon asofin ogba alejo awon egbe meta awon egbe meta olugbeja awon osise ni arin ose to koja lafin re awa si alaye lori igbesi aye awon egbe ni ulede wa pelu ofin to ro mo egbe kokan e to kenyin ohun ni ojo idawo awon omo onise owo ta mo sese kem ta fi kenyin iroyin ti asan ojo ini bi won ba bere tani to fi iroyin to wa ni eti omo ya aburo yin ta mo si Michel Dusumu mo gba atileyin arakori wa ta mo si Christian Avosetien ti won be ni ure ro fun wa ipade wa ni ayo ati dunu won dagbere fun wa pe o di bade.

Bano yon foko yon kou gounou Nwa gwe yon origa Deno mani nanda Mbahan wakaru nwa seno Saad bukata biya ou ante Walika waliza nanda me Mwen feri di kawe ki nan Sun King Ago no dari Namoro naru kat dari Mwen komisaria Awo bine no bay ni kankye Mwen fo lamba bon Fala na kwe kou barayo Son 11-08 Iki nwa se mwen fo lamba di Fala na kwe kou barayo Nyeno son 11-08 Weye ki nifo Konu na yako Naduka Sun King

0: pàtàkì dèmínà abẹ iná sí anáná ẹ ní sọ dr apake alasan kawia sako sanke dr turuma ọpa mẹ́nà sako ọ̀ndọ́bù mẹ́nàrí sako dakari wẹ́sì abẹ́sẹ̀ sanke tẹ́ ń bíra gíà dèmínà abẹ́ gariko tẹ́ nọ́ sí anáná ẹ. Bese gison gai kote ta sanwa bwando pun garia sa koko bese nke obibu bebe ba ke o da mu wone bi mo banka nu wene pare nila wene ako wen bi unka bwando winke o ya waya kanu sinya dede ukuka wahara ganuko mena bi mo wene ay pare nu kuwa me kuma nila nu wene andan bi wikuwa me win arafia nso aso unka bwando bukane ke o nsa aso bi wi giso u bwando siya u baro giso u bwando siya uwa yenu o to pasi wimbe sebo beban ke o mo ban do ban wiso ado pa wimbiru wo mena we bi mo mame we bi be bi mo bu mpare na wene ko yenso aso nene doktor namini paso sanki neka we wo sun yawasi awo sun busiken so e sako pe suka wasi ngala fia iwa doktor nasiara kawete eh doktor kawete ananyenu gya
1: afia
0: yino bwado ya yama nasiara ya ka mm-hmm. Wengi lidira mabe sensu kuwa mefraten tefe mso masari nso kusia ya mwada diri wakpa sensu kute ura to natama gari kote kante nuwa
1: mama
0: bwando bimbi so aso mi besen kiyo bibu bibi bakio damo demi kiyo yewe ya turwa mena bibi mbwando bu ke diruso wabi muo pare nu ni awe ne ako won bi sire won ko ka pe on kun ka wi subiru nu a on kun ka nu ki te maro nu a ore ne baro ka sa te man biten mo ye dre nan pe na ke o de
1: to ba sa mi ru bi si bi pasun so ale ki sa be pro to ura
0: ta
1: ke o bi bi ba bi ngai sa ma mo mi bu ku son de banda de bani pa bu ma bani
0: ami ya rabbi
1: to yim pere ningari sa germomi ummo gae to ki gae sa ko geremini imo be banye ya sa ko busosia
0: nieme
1: sambi sosia ni same pabu no pabu ka
0: soburuko
1: domi anke ubimo
0: o
1: ngiso ndoa baduma unda kwude
0: nieme
1: ngiso te da sia pabu ayan kundo pankunpia ude same siba ko ake ujiro we mi we come on same ka de ma we ke diru taku diru si ya ya dia sane soko bi mobu soko busi soko bi busi soko afiko
0: ya
1: yen wolo same so pa bibi bu banka bando
0: toto
1: ke dite damu
0: toto
1: to sante soa
0: oh
1: when we are bimo eh bibi ke ke di pibu nu giba wa amigo
0: oh
1: we ba ko sa sa di te rundi se buda buka dinu no ba ti agirari
0: meme
1: bi ba won ami ye mbiru ma bi ba ma be keremi bi ba ma won ami gun mi
0: saka nero ba mi
1: saka nero bu to bi ba won ami gun amo bi si soko yawo kemi ni ya bi be ba ha gbi ha ke di pi bu nun di ta te run di se nka tura ke dinu no ba ti a
0: meme
1: bi ya bi so agari bi agari wa to do mi saka nero bi ka de ma be mi busi dun ma fiko
0: meme
1: ya ma san de de pibo ni nigegia
0: kika
1: ta angina swa
0: oh
1: biko ke udaburu we ya bimo
0: oh
1: we ya san bimo
0: oh
1: amana ndo wenti amana ndo a ke diruta ntuwa
0: oh
1: amana wenti ndo a kusina
0: apare
1: nuko kusina biwi wa unaka de yelo yebe pro yenti ya wami ta bulu nyamu sara ndo a sa koba noba noba tia noba tia ka bonu noba irundi
0: oh
1: mo wi awi mo anasi
0: meme
1: ba in pere nuka in pere nturi
0: kika
1: biwi ndua unda wobe sa bu ya musara awi ja bi pu ni awi ni twen ya biwi wo wobe nyani ka awi duke ya ni ko ka keuda nyani banunu nderi
0: deri
1: mo ka de wa sam mete ko ba no ba ita wa yin biwi bu ko ke uturi
0: oh
1: ba gabu man gam ke de gan ka de ma ko ba no ba iru ka bonu to same ho a won ya yi pa npin se ka ku me won ba won wi aka ka wi ke uda pa npin se ka ko ba no ba iru ka bonu and same so a ka re si to de te so sa ira ka wa biwi no ti a sa ira ka wa wi wo bi winyani ko duke ama ka kwa kan duke sina no ka de de roko ka de me ko sa mi kusukuru to ndo wa won wi a wi mo won ti gina ase yelo ase wa pa biwi pa wo bi san san san winyani ko duke o ka ke uda same pa nyeme nyani nu yi
0: meme
1: nu yi pa wi pa wi duke ya same so ni wi pa won baru kasu baru ba te ko ka ni ko ninduke
0: ninduke
1: o ka keuda ba liti ti aka bonu baru sakawa ba won yan dwe ba wi ninduke ya mi ni mendere same ba on tura keudiro noru kan wi mo kadi ma ko wi baru kiwa
0: on normal
1: ba wi ni normal same anyi ami ni me normal me ni memu mugi asa
0: meme
1: da do ni kan kan normal
0: gabiru mu
1: to yembiru yansa ben kediru mi
0: oh
1: de mi kedin kanu abara bi buduku ha mo canteen
0: oh
1: yansa ya canteen money ben te ko kadami buka banda widi andu
0: ke
1: same so meten ti patu ti asa asa asa yemboru pa widuke ya
0: kika
1: same pa wiswa pa kada same yebe kuru pere ni yesu asa kane o ya wi mo ndo aye lu siwa
0: meme
1: same yani ko duke ni yawa de mite bubura mo bura de yan ko duke nu san ni ngoma deun
0: neme
1: ngoma deun same ka de ma wo kan wi
0: bitani mo
1: bura kun wi bitani mo wa ure wahala gawa
0: kika atama yenka bi mo buwe ni yami to eme docteur asun yi daria me na tama gere ya mo mi bi mo be ba no mo boko maka sun buruko to migia na maki ndakar wese doctor ya bibun keu dabu no wene bi mobe ya ine e ao baba to no kurande ye wea ukonde ye ngari wuna na mu wea ye mekode ko wimbi bubu ka keu ko nkwa wingari baku keu kwe nkwa wingari baara mbi mo nkume baba wi ma win da ka so ne nem bai ben bi wo nki kuko manwa to bese bi mo bu no amana nkasun we ne masaki bese bibu bensia yasun amfani ko bese puro
1: to de de mi gun gari nton turo ngari ba ka yai be yire puro bi gari wa mo me bu ba to na o ye npa ka se ke nku me ro to na o ye npa ka se ke me ri puro wa domi biwi yewu me okwa ngi akwa
0: eh kuruwa
1: eh ugirwa kamo
0: neme
1: ama unyina eh win ya ina kuma banna
0: ba ka na biya babo
1: ba ka na biya babin shobul momi
0: neme
1: shona biya san bu ne tonturo ngari bi pro biya gari wa ba ma mbusi sa geru momi ni gun
0: o
1: sa yenu ndia ko tore de mi sa geru apere ni sa geru momi yenu ndia ya yo npere ni kwa ndua keu diro bebe ba san ba bibe neni
0: oh
1: beba bibe ke uye so simo
0: oh
1: benti minti perenu nwa be minti
0: kika
1: ba yimero ba nyenu ba ka mero ba perenu kwa
0: oh
1: mo pereninu danu komia ke udiro yuko pia kwa nka bi wasara na wa
0: neme
1: ye san yere ye san ke diru perenina
0: gerumomi
1: na gerumomi
0: oh
1: bibe bibe sa ba ka betura ke udiru mi ndo abe beba ha ba be ke udi so simo mi
0: oh
1: be metri be ndoa ben wi bi wi mi kiudi bude munda nie banda wi nie si
0: san
1: wi ko pe ukati nia bu wi pa wi ni ndoke a wi nia wi kun pe pa wi nie si san edi mo ban bi we deri um sa ba wi di anu mi uka bo su mi panda no ba su ipato ko pin ka de ma kokona ko ka di ya ka de ma kesuku na ka de ma kwasi sunda bi ya ya de uka bara ne yem biro bibe ban meno baka yabuda baka so asimu kwa
0: oh
1: yan san ban so asimi kwa ban wurama
0: oh
1: ndua banda panni san ugwasirama ke udiro
0: meme
1: benga ba manwami
0: oh
1: ka de ma ban manpe buda bukati bukati so asimu
0: kwa sibuko
1: ka de ma me yabu ke so asimu mi yabu ko budera same ban be dera me bibe bu ni asia sasa wi winti ni asasa
0: ni
1: nsome muka gwasirama ni nsona na kane ye npere ni
0: oh
1: ya nsamu ne nyenu tona
0: nyenu tona
1: ba nyenu npere nu kwa ma doa ke udiro ke di be ba ke ri so si momi
0: metri be
1: binti bu ma shesi pa bibin ti buwa banka alafia mo
0: alafia mo atama yenka bese kuro weni wami bi mo metri bese kuro sanu sana soko no bane na soka bibe debu keko bwandu buso ya wa mere bisibu inu ademe doctor usun fagedi ya me bese mkio bibe ngarafia yen weni bamo bukwimbu ka keko bankonka bala rugarwa siri won gukape mena bebe wa yinu na ko be so akenya inge mo ko doctor bikia ibikia ma nko ma sun so se ma ni isosima 01 44 70 44 44 kam tia ne no bayiro kam ne pa ikan ne wurgo ya yen da ka ni dan bayiri se 01 45 86 0000 kam tia ne nobu no baita no batia kam baika kan wurgo ya besera ikamemi gison saki tisamo galiko tesa sui tetasa besem bibu bibake udamu bin arafia ngari pari ni la wene mwe bimo ako mwe bimo kakeuko sire wongo kakwe unkumbara rugarwa yenga ya samo neka doktor sanu mena bese bimo bubanka sungwene iye sadari mu isokuma sanu su busikena paswa besem bibe bu keuko donu so sire mene bisibanka duma mu doktor na kongura mawe mbiragia inamu na kuma bike ye tensa gison tonro wongira wene bi umo nyenu so bi mo areka ne biwini ntura nundiri undati nori ntura nundiri unsiwa undukati notia ukati wubure ukati yekpuru kome demi dedirumi na wabimu wudabiru wahara gano nula wami ya naka hii bikia doktor
1: to ngari ya bikia mi ngari idura bi wonke bi uko turi akane to dedirumi utura mini kondiri wa kubi ko pe unakati noti ko pe unati penuko soko eduke ami wono banne kawo kurun poru
0: he wono banne kawo kurun mi anwe ne bi umo nwa pote baso
1: aregere
0: mena go are idare so si godu manda ko ngina no yoko sun sosia negi kayo kai
2: wede ka
0: oh
2: ya baso ko sabi gani jafaru sa koko di
0: sabi gani jafaru
2: oh
0: na siara koko gendi sama wura
2: ona da jo kesi o de suno ko ka sun ko
0: ami ya rabbi
2: ya to ko to ba ne ma won ti to ba
0: to ya wala na siara sabi gani ya won ko an sosia mi na siara sabi gani jafaru sa ko ko gendi men saka o siara wi to brawa be be teni iduma yi mo ko isusi ni isusi ma iko ma bike i docteur bike ko o sungusi to docteur ala germo ane sire won no banne ka won kuru demo men we de bi umu ami
1: no banne ka won kuru poru to yebe uma ka dede te turi saka gari gerwa ndo o ka dede te turi son site a wi mo se o ka dede te tura ya e ko de o kwun utubu ye ko koko sami ndi umu ha won no bunji
0: o
1: toru ami gaba wa bakura won no turi bule turi to bi ma toru ate won no bunji do mi ke ni teru te won no bo
0: toto
1: won no bo ye mi ndi un toru ami ndi a ka won ye mo pa won chon si mo pa won chon si mo pa won chon si mo ka de ma sa de te mi ndi mi ko turi ami nde ka ne won ke di nu no bo no ba ti a bi ndi di ru
0: meme
1: ko turi ni same so ha de te mi ndi ka pin gaso andawi anda wi gaso yosu uda to amo dede mi makede tan ko to ma mi te di tan to ma se u ka ko ma won o ke sara
0: agem
1: ando a win no ni dua ya wa sa min ke di nun tunda wa ka bi win tin la kari me bi win tin la kari ani do mi ba do bi ngari sa germo mi ya ya wa wasin bara ru so bi bun ba do bi sa germo mi ni mo ya wa kai so domi kade ma bibi biko di se yenu di de pere ni sa gere mo mi ni
0: ko
1: ba ni kwa kebi kebi metri winti ya sa disinu bera dwin dia dibun bera
0: yoro
1: kwa kade ma bibi ban ke u yara mom noni mo ko no do kade ma ko ngabi na mo kade ma yen kunye ya ko downtown wa ke di tem pa de ma ba da te yo wa
0: ba yo wa
1: ngaba ma wa ke di tan sa tan wa wa so abaro
0: oh
1: sa ba ke o ye ya mi anye ban na wi ya ko ni se u da o sa sa na ma
0: ye so berekete
1: berekete ban na ka sun do mi ye be pro ngwa ma unti mera kwa ke di e ta nyoro mi
0: mi
1: se ta do wa unda mi ba ba mi ba wa ba do mo ba do bo bo bu mo ka ni se bu go wi ya ko mera kwa
0: gai
1: gai na mi go ba do bi ngari sa ger mo mi so a e be pro so e so na ka ne ya nsa bu ne mo bu to na ke o bi so si bi de ba ke di so si mo metri bi nda ka be mbuko bi ha de te ba ke di ami bi be pro bi ya gari wa ba wele bi e bu ko ndo ba bi be no ni do de de mi ama bi a de bi ba si ka ye so kaye kanu gambi ba keuda udan yo wa dan yin wolundi worma sona we metri o we aka san kedi med choose you say suru ya nun turi say suru ya nun turi pe ya yin je ba mo bibi imbi noni do bukura de do bo bo buku buda bukati mera ko
0: meme
1: to ama yim badiri ya ha do bo bo mi ni be ba san bibi ha kedi bukuro bu ya ha de tabi bi ana kon domi yabu aira kun teu bi ana kin gari ni so
0: to
1: domi e ya dimo ya ya ya ko kun ala fi ake
0: meme
1: ya ko ma kanu ba na wa
0: bi
1: bi ba san ke di ami bara bi be doku e bi ha bara bi be doku e bara ne bu dora wa awo bi bara ko kantini gya
0: e ba mero won ke di awon
1: mi budi banjim
0: non do
1: bibi basa bara ni bidiani bititi ndoa ya san sem sem sem ya ka diani mo banje non do ya sem mo me baka bibi diani we mo pa ya sem mo me baka diani ko sinamo bibi ba ni momi be pro ye pro ya san ya deri
0: me
1: bibi boko kwin banka alafia mo wi dedero minti wi diani dora mo me baka ni ko sinamo mo ye pro mo ya kun san dede kadema bai sa giro giro mi ni banye ko ka ge dede mi kun gbe o ka kan duwa mi kadema biwi ko ra kun dede mi wo ubararuwa
0: gara ko na kwama
1: he ubara ati wa kadema nke diru ta kwam
0: tabirura
1: birura
0: mi wa to iba puro ngwene so pare no ko dianu nti ba ni so nu ye yi puro yi wa mi so to docteur bwando bute bi ngarite so sa wa mi ya bibim dianin gari ke dia so nkume so baba kan dia dorobo me ke dirmi so ala de me ka dabiru sa se so wa bako be diani duke ya maye we me saka yan sara ba sun da baro ke mu na ma ki konpi ne be docteur ba be dan de san da kan we se mu ma sa se so dianu duke bu mban kere dian sunu bu ni duke mi bibe banka dimu pade ma ba bi dian duke sa se so pa ye ko boke un boko un papo de sa se ya ba pa min dia ko de sunsu un ka ye mu to ye ti so so ko kari ni an we ne pare ni an we ne be sa ko so ko me so ka tu ma kan kan ma ya wa
1: to de de mi ye ko ko si de me be sun wa de mi ya yi bi ba san bi mo bu en ya yi ba bi an do bu ye pe nu ko mi sa ye nu di ye so na ne bi un ke u do a wi gbe ru kasu
0: mi mi
1: a wi gbe ru kasu te ko mo ka bia gbe ru ka biru wa wi mbo ru so banda wi pe mi gun
0: kika
1: un ko di anu bi
0: oh
1: mi gbe te so pa unda banda wi
0: ndi anu du ke mi so
1: ba wi mbo ru kasu wa litri ti a ka bonu wa banda wi ni du ke mi gun ka de ma de de mi ye bi ka de ma yo ko ka nera amo bi gun gbe ru mo te ka ke u da mo umma ko ni ani so umma ko ni ani mono bo ni
0: so
1: uno bu so kadima ye yara ka yibi yiba ni
0: meme yara bin wahara ni ba mo meme yawa bin bi sibo ino ademe docteur usun busikemo usun so a son sibo mesa ko ko be sa bi bin ke u ya wa yanka wi so ado bando bu bu mbe wa si do mi ma on bi baro ba ya ko bi si wa an pe iko kankara sun damba 01 44 70 44 44 kamtia ne no bayiro kam ne paika ne urugo ya nkume 01 45 86 0000 kamtia ne nobu no baita no batia kam kam baika kan wirgo ya le serai kam eme sanu sanu su bondo bon so so fagi di ka docteur akpaki alasan sere bisbati banka du mamo docteur inamona koma bekate yesa besem bibe kadabiru arade me bibin keu dab so isagirmu yemi boko bi pariwa o keu da adama bi mobe gabawa bakura bembi gari kenwado awo bemba ika bin igatiwa bano biwi o keu da ungume o kagosi na makidrundi nkwasiri koba no banne yewe de koba nobo yabo ko yari yokagia kwa uya uka umayeno nkwasiri nkulun koba no banne nkulun yoka nkoba no batia kasondiruba mamidi gena bako yari biwi kagwasi ramayeno koba iruko mansuwa saa isi bakusu oromo kuma yokagia ura saa ya biwuko diyeno uwe yeno nkume mbulundi dami nkwasiri yoka unigwasi raba to swa enti so mi iba kuro garige mi ye wene besa bi mo wadabiru su dakari kwenyesia ama ma wene be aiso bi mo bu buko buka kuma niba so ndi yeri me doktor
1: to bi we ya bi mo ke udamu ndo a anwin koba yin koba ibara ke utori koba ibara yeri same so we bi be wa bi we mo mi abu no sina
0: amen
1: mamona biu ko nakade amona ko nakawume binti na boko ko ma nakawide o wisu akwa nakawide ya ma sana besem azim jabia boko kawida same pankun kun sa bune biu da onyora sha abaro unsa biu ipanna ko da sha abaro uturo onyora sia kawida ugo tonturo buwi no baba basia andane wane kasa buya ko ndane o biu wisu akwa same banyi ongwira wisu akwa ko bayi ko yari banye ko bayi ko du banye sameso kadima die migia bayim sayim tingomi birai ama biwi ba mansa bi ba ha ke bi saka nerohu ma wen bi mome ndo anye do mi demi ko ba ka ko ba ya baradi ndo anye ko ba ya ko dagiso ko ba ya ko yari wiwi ko nade wi suami sameso ba winti unye nyerumo
0: kika
1: ko ba ga ya ntura ankumbu wano sa anye ko ba iba ko wuma
0: neme
1: sa me wiwi ra ka widemi ka pian no shoku
0: neme
1: ba no mbikia
0: kika
1: nse do se ka ko ba ni inka ura me
0: inka
1: gwasi ra me sara me so ka nye me ka ko sina to yem biru mi ko besen la ka we sia sa besen ba yem jabe
0: ba bibi suwe buka kedru dami
1: dami gun to binti mi bude be pro be hebe mi bwado mun gari
0: toto yes be da pro wawa
1: do mi so asa nun kai inti ya mu ami
0: toto
1: anka banun bi nwe abi wiswa aka keuda ade anane yelu
0: yelu
1: same ba wiswa same an simo so so ka de ma ikun sa mi la kari
0: wolu
1: amo bi wite ko ba no ba itawa ko du ko keuda pa me ba zemi ja wi pa turuma ko ba ya ti miti okuru no ni kwa kinu okuru ase ka nya mi turi dede no no pa
0: kinu
1: okuru ano bu akaku same pa nki bu ne no ni kwa kinu no bu ya ku wa mini bu ne ai akurukuru ai wa pa de ma pa ndu ka ya bu pa ndu ka mo
0: ti
1: ye ko pin ada yuka
0: asorona na
1: so asanu so
0: amen
1: asora ya nami bi minti nkedi ti ka de ma
0: ya birura
1: ta birura mi
0: ngu
1: do ti de mi bi pro benti bu de ju besen la ka iwe sia iso
0: kika ya wa na tama giri doctor a ke bibe mobu ka ke bibe nti ka bi ba san sim saba ba da da ka iwe si e banka bibe ke da mo besa pro a agar ke mo me na be sim sabe e itema no e ku meri ma ba ba bi bo ka ke da sa ke so an de ma npe a bi mobu da biru bibu ka ri ka ori boki ako kari kowo bibun bwando ba ntonturo toni runa aka biboko aku kasu a rikari boki ka bi mo dabiru pande sende kurukuru kurukuru ada beri awura ma beri suwa dumi ye aka dabi ye aka yenda birun asoro bi ne de abone de mi ira kuro san dakari wesia iso sukugo ibeke na gira pasura asoro kananye no so nkume wo bi raso na tama san pian san yi kuro kwa ya ko sun kwa dede to doctor ko baye basun kayi we ya im ba koma suka be sen san kite san kate wi goberudo gison toro be se bi mobu de mi mi agari ya won atoto bi mobu won bi won ka bwado won bi opo ka ke oko dede ruso de mi yenti wa a bi deri otiruru meri sere won kurun ko ba ga nkume won ku sunu ya kanu se aye nsu akibane wo ogoniru yari on sa goni pa danu se asuba won ka nkume okuna dakuru to dede rumi ba ba ya ko ma pin ya ka bi wi na wa wi wi pedu so mi
1: to dede rumi kari agi bi ki ami gagiria demi kara de ma gabu bem bu ko bi mo bi wi ogu so wi la ka ikan me se ka ko bi ke un mo sa mi pa de ma wi mo wi wi mo pa de ma o bi wi bi wi un ma ma bi wi ga ile ke mo ka ti ro je ba se ka ba ile kuro un ma de mo bi wi un wera awo ya me
0: ateni ko ga teni ko ge
1: ya me ya me nde wa wa bi utiru gari amo ya yin saka mo ndo wa bi utiru nda win ko ba mo dede teni saka ko utiru gari wa sa me dede gara wa po won ra fi ko win wi pelu nti tu wa tuka tuka won ra ko won ra ka win biru burisi
0: neme
1: sa me bulu nti
0: o
1: bulu ya ko ba nka bi se wa ya mo ko ba ka bi se ya utiru gari uri da mo abise ate biwi kun dise di biwi te un ko ke nu no ba ti atura pa wi ko ba no wu sa wi se se a un ti ru gari mo awu ya mesun ti do anda biwi ti ai ru ke bi me ko wa ka ti ru gari de mi te wa mi san te so a wi o ka biu nguma ko ba no wu na ura yari nguma ko ba no wu ye nwera de ka ko ba no ba iruba ntin pa pa wi tiru tiru gari se nkado ko ba no ba itaka monu ko ba no ba ne
0: ba ne
1: to de te so ko ba ya ntura do mu mo kwa de
0: podo opuna
1: podo opuna
0: chikanda
1: do siwa aburu pa pin a wi pan wi tiru
0: bebe
1: pa wi so si o pan gari fiko
0: pa
1: un kado no
0: ne kado no
1: domi mara da ambi ayo kemo angui au chaka baire
0: so burgal so wese
1: angui so wese un tieru gari mo nwe ayo sari kwa ka kedi pibu nu kwa ka pe me saka nero kwa ka pe me yara bi nwiru burisiwa yara bi nwiru burisiwa ya nwame ya doa bi un tieru gara kwa onda nwere dwe bi anye ura kan ura uyan kan bayin ko ba mo po da odwebi ko ba ni ka win lakari mo
0: po
1: wura ma andware wi ko bi ya ni ko ba yi ni ka na ti eru gari wa yini ge an gwen ka pin anwera to yebe ku ya ka bi win ti wa do
0: ya wera atana doctor ko ba yin ba ko epa me na gisoge e be sensa kite ni sa ko yora no mo da kitira mo ka be sa pro dia
1: to na gari se duare wi ko bi ya ni ko ba yi ni ka na ti eru gari wa yini ge an gwen ka pin anwera to yebe ku ya ka bi win ti wa do
0: ya wera atana doctor ko ba yin ba ko epa me na gisoge e be sensa kite ni sa ko yora no mo da kitira mo ka be sa pro dia
1: to na gari duare wi ko bi ya ni ko ba yi ni ka na ti eru gari wa yini ge an gwen ka pin anwera to yebe ku ya ka bi win ti wa do
0: ya wera atana doctor ko ba yin ba ko epa me na gisoge e be sensa kite ni sa ko yora no mo da kitira mo ka be sa pro dia
1: to na gari sa
0: bwado yin wolo sa da kar wesia na siara na no kana misagire girwa turara duani sa ga fara kana gusno kasum sanan pam tiru wani e to sa so da ke piko be sa gibuni dibi bwa e il kisinu gya kwasuma be i duke ya

زو ترکو نرکا نمو ربرون وی برا خر برا خوچه نر قصداما نوپی کو گونو ای فایان تنو کل پیگا اندو کو گونو نا اتنه نسارا گیرو دو بینکان نوران کچن نی ادو اندو وینتی آمون جیبری ویچن نینکان تیگانو ای گونو سن نبا ینو ای گونو کو ماره بامی کل پیسه وقتنا کمی لابرو ایبان زنو سه تمت تم نرکا دین نکنه لابرو دیمو بونو ایبا زنو سه کسیما نا ایبا اسلاما یو جنگاری گو اسوبا ازفر لاسر مغربي شاي برابر وقتي لاسي ما تاع وقتي ليا ني كان نتاع وقتي غا مت حسين كيكو برايو بنو دو خامي الفا حسين داوود ادم ميكني كازا نا فرانس كني غازا نو سي نركا دينديكين ني وني دو ني ان كريتون تونو ايكول باويرا براكوزي من ان كان تكونا نا نويا توتوما غانو كيكو غون كيب غوبوي غينايو tabul na bayo no baya kake ya fomani na duka ke guri kuna no wan wanu ka ko ko gonu mun parent de lebu mun harkusu musa siru meki ne kaza ni ndo imaza no se tamatam de woni ndo ni inkere ton ton igbara wan wanu ka ki na association yo boro mawuro igbara foga na kitilasi zambi ne ba yen wuro de ya maduka wuro sarati wan wanu ka ko ko gonu na duka alkawali kano na duka igbara di bon ifan winno ai mamma bi ifo ya bakini untilasio abon labar gone ka ibaza no se tamatam de woni ndoni intotitiru no ya tutuma ganon kwe ko gondomi hin kuko ka zamana ai mamma lo ni ndono borfo gonu ko handoro hariyo de mini harifu mo gonu ko munu ezaya an ko isawa meri burun se meri burun nzumu titiru di de ya bine saredi naruka meke ne kanza ni ndo ima bonza no se tamatam de woni ndoni kire tonton ibine gano kuna sendika wanu wanyu manaru kazi za maji wa mwini harkosu jogwenu nye mfaji fai wanu wanu kante anukoburu na gwethiru masoka ninsi abuwa labari guneka ibaza nose tamatama ya wakiti ya kakini labari fwa wanu guneka ilfata wanku abaza nose krisian nyeno kamida inorkuma na ajindi enzo utruku naruka numoroburu nke inkante ifoyo ntono ulpaiga zai kaina kino sai mu labari gindo kuna labari sintika iba ku na no sai yeno islama tre amwin labari no ni islama akinga tilasi magingari kegu gibri folon kuga gingari gudi yeno asuba azafaru lasaru magarbi isai amine baranga tilasi mata wakati ga de gingari wakati to yena imam mate anabori za wakati na to magingari dite domi kaki jingari na gisa islamu useno mate awakati kuna maiki nuna ka alfa usini adamu alfa basani ina za zira digo ba inki za bakimkura digo ba inki za isabu mro maiki nuna ka aza akidi ya jingari guo ni ya islamu hino ima mate awakati gano domi jingari kulpai da wakati uru da wakati toku hene ina ima mate dia kiga tilasi ingingari gudite gibri folonkuga yiki no se asuba azafaru lasaru magarbi nadukai shai dia alfa basani alfa usena adamu agonuku bame kulpe tonton kwene nyuki woka idi da kweko baro tilasi ka nye gingari di wakati dalinga dia sima bana amun bana woni mape da ataki non kinte mata ataki da inka non kinte mata inka da inza non kinte mata inza dia inka no mata inka dia ina dia asubakira inka no kinte dia wakati li dalino tilasi anangari nye monate ya wakati ga sakan kai bite a inka di kan kinta asuba ma inka di te azafaru ataki no kinte wakati li tonya dali dia dinka tunu azafaru diga ataki di mate lasaru bon ataki no kinte nye lasaru wakati li nguna haraka foga kinga tilasi nye wakati li dali dinka tunu lasaru di ataki di mate yanu magaribi ainza nukinte nye wakati li toya dali nye nkakuba magaroba na ainza di nye nombate ishai bu ataki no de wakati dali ma ataki di te dia ina dia alfa usina adamu alfa basani meki nona ka aza haki almao boromu jingari nabine ba asute jingaru nabine ba iriko yesu ba ezaya insuru ingingari wakati ka ngisia imama jingari di te saye di wakati li toni dina kadu katenya kitilasi basi da kwe kuburu tilasi kukari wakati kai tunu lewine wakati kai duibu ingingari dite domi ingingari kulpai aguna wakati nukari kwa gisi kaimani mumini
nin kan na kiminor pesena ma ta wakati kuna inajia alfa basan mekino na kaza na france kine ne ki ma kino sen naruka dindikin labar kire ibeni narana labarka iba dobun na no se ngino ecole bawera nko gunna barakuzimne in kan ta kuna nunya tutuma kaga nkwe ko gonu ke bugun gbegina wanwan yu table na banu ibaki nunya oga nkwe ko gonu agonu ko gaziya unse ke bugure kuna kwene lakar kanyo asinse insecurity na lakar tuno buruburu na ya uka de barase ni buruburu na ruka zetere mo ala mari akul paiga nungu kwe ko gonu ecole baveradi de ya parents d'élève uka kirungu na nko ke bugure kuna Musa Muhammadu Sero ana mekire wan wan yoza ko ki boka a nyo gonu ko arkusun wan wan yokian ko boro na parents d'élève di un secrétaire général na ecole bayrakuna akin yo gonu ko arkusun wan wan yokian masur man yo fa ba ecole bayradi kuna sake bu mun gina table na ban na fawan yo kan gonu ko gaziyo masur man kan yo ga sari ke bu hinzo di nyo ko yo di ko na ki barfan barfalon ko mun ko na ki barfalon ko mun ikul pay ko no sari ko di main ka kiu la kare kan yo bon mo gine ko yo bon la bari kere bon ibeni narana la bari ka ibadobu na no se nyeno ibera wan wan yo gonu yo ka ki na association ibera se kayo ki na association boro mo gonu akuna amfani to tuma ko ko gonu akuna almao denki ibera na ki tilasino mo gonu ibera foga de ya ibera de na ibera gisiya nkin ka gari nasara girido bin kan na waran kakin nigu ando iyente anwun gibir waran kakin nin kan tella san wan wan yo kan ya kaza igbere odo kan mi kawo kina association nyeno zade association kwe ko gonu ana kitilas boro mawro igbere foga almanyen di igbere di akwe ko bara yo no yo ka no gonu gbe foga de bin haraka foga no ya gun na igbere di na igbere gi sima ki mansa wan yo kan kin kaza te kiron mu igbere na nyen di ka e kan ki gutari mu igbere no mbon bayi ni kaki a aba abo abo gonu igbere diga de ya sari kimi nki baka kimi igbere di gonu yo wo ka ima mo gonu igbere diga abo a gonu akwe yo ga de ya de de na kwe ko bara yo almana ki tilasi maki kai kwe ko bara yo iki kaza wo kan gonu ko kaza nyen bon gonu ko kaza iban tilasan mo gonu igbere diga ao anakia tilasi si de ya ka kwe ko bara na jira viao société civile boroname aya ko ki o igbara goni obine anhima mabe mu igbara goni ifo ya kin win gbe igbara dino agoni ifo ya bara tilasi yo ifo ya bara kabia yo ifo ya anhima mate ifo na anhima mate de igbara goni yo anhima boro mabe sadi mbon bon man bon ha igbara di ka agona aga mfani fo ya kwe ko gona akuna igbara dino ka igona akuna ifo ganna na igbara oka ya dine okulpa ibe nuka wuru na igbera gamba ka gari mbogo na igbera diga asari mbomo igbera diga amfani wa boro mbomo kan goni igbera diga mugon win amfani wa almada daba kwe ko barayuno na igbera gisi no win no re denki kumogo no kawo kina renew no de makinkwe denki aba no de makin dikere mbomo mambo to igbera di bon ka gono ifo ya kya win gbe ifo ya kya win tilasi yo ifo na kya win sharia yo mete na ai mante ni de mba sino din de ki kumogo nyino ndiba kinpe awo de ya sara tikere naru kai gbera gonu yo ai mamma be ifo ga nawuru igbera oga agonu igbera diga amfani fo agonu ko gwa igbera boro ni bon amfani fo ngonu ko du abonga de ya okulpa nye igbera ba me gonu ko amfani no igbara senye igbara di bon ba me gonu ko do amfani igbara diga baka agare sokina ba kwe ko baro sadi igbara di e ka hima igbara mo baro na almanye igbara ba kwe ko baro almao nye igbara abaka ko baro yo ni de ni gona gano pom mo mon so be de ko mo de gonye no ba kin kwe o konto o duru o yabite ni win o kinte a awa na kia imbe igbara wan wan yo ka ni kan gonu ko mo garu ise igbara ka igbara wan wan yo kan aga ngonu no mambo igbara di ka gonu de ya de bi ni igbara yo di ka kuna agonu ifa ya kya wungbe ngonu ko amfani na abun agonu ko amfani na igbara di bon ifa wun no ifa ya kya wun se ni na tila san na do ka wuro a abine ya ba ifa ga na wuro mambo ha ezaya ina dia e ka bare igbara wun se ni awun labari nuka ibanyere bon go buzeri no sena
labarika iba dobu nanose nyeno iba tono titiru titiru borum nunya tutuma aganon kwe kogo nunya uza mete inioka zama ya gonu kolo arifu mo arizi bo arikaso bori akulpe nunkinko munu inyojiga anako isa wa meri borun se diya bifo larba meri borun unzumu titiru kuna titiru kuna kan unzumuni ni meri mwen haruko suyo ka kilo nkinko leno kaya zaya seni Fatiu Borisa wenapu ni na ansineyo ni ndika a rea ka aga titiru borun kwe kwa gonu di anate meri binesu yo nanda diya ima magani baruno domi de hara bere se gani ma bere de ya nyo gonu ko mefurunga zade nyo di eka gan gonu ko harifumu arizibo arika so bori gonu ko munu inyokuna nyo na noye rigina woka mbaya kaka adobu ya nye kametonga hanwa kenyo samayo ale monsara kaboroba ini kakwe noru bano ya ko gonu ka abate de ya titiru ba delege jawal salifu abwana meki na wanu wanu yoza za woka gonu ko hunu titiru di yana mfamani yana biotontoni yana faitu tumaten saki to nome ka meri burunki ulakari nye bine yegina ka meri burunka titiru ikuna nye meki no kanza diri kweba nye nye bon meki no lika nyeza nye burunse bame bama sada mfani ka kweko gona nukato bame kulpeiga alma woka mbasuba ma woka msuma kwene woka msuba gana eka meri ki eka mbaka aji eka mba nambona labari kire bon nuka iba gubzeri no sena labari kukonte nyeno imu zamadi yomu mbomu Josefo Jogwenu nye na sendikalisi wanu wanu yoka ndikere nye mfagia ndukoboru na sendikalisi wanu wanu yomu igbera inzana sesa bine boru haban nani si ye tebe boru baya kaka aki UNS tebe boru faktu utuma nye nonte mete mbate beteriyo mwen huno ambaran se soki be wanu wanu yu mete mbate mwajine kwe maini kate sari alikawale hino iniko gonu za zamaji yu mwen bedo zamaji yu mwen hakusu bon naru kase nikalisi wanu wanu aki ya sawara yu nan kinko gonu sari bine inka akini mefo bon yu non yu kanyo bogo na makiyan ogaru nyo se sari bukata biyao ante metri kiba kwe wabine kwa kina aspiranyo mbon mwen huno yu mayakagu na sari masoka ni mkulpaise La wale di nuka iba abon gobzeri no sena elfa tanko naruka krisyan. Neka kwe kien nobe andobu naruka domeki. Deak suba, bye bye.

ino po ka gbara sa mi ra ko toni sakuro fi disan le di won ton ropo won ropo fe to mena domi to bo e ka lo fe yo to mena domi o mi se san pa ko